lani, hehia ai, ho oluolu vale I kamanao. O ke kahi o kana kilohana, a ia ke pulama ia nei, mana puuvai o ko kahonua.